0: beginning.
1: Eba.
0: Uso man ako talaga,
1: mga
0: gabi.
1: Eh, simani si Toa, lo mabang, pagi-pagi ba, bakago, mga puli ba, ube, gulipo.
2: Iyo ba, hindi. Posto dulo, ide.
1: Iso?
0: Paano ito, mga ngog?
1: Iso da, ulo ba?
2: Mahalo ba, pero sa ha, krapasabi.
1: Krapasabi?
0: Uy, nagasipi ba?
2: It's fine, sir. Ito, sana mo. Ah, palagi siya na ako gafaki, itawada o sisa. Sabi ko da, mamo.
1: Nalo, sa?
2: Sabi ko da, hora.
1: Hindi ko yung ay.
2: Bata siya lang ginawa, naasin sa mata.
1: Kaya nga pala manukin, di ba? Ano ka sarap niya yung ulo, ma?
0: Ega, pwede pakipakisarat mo rin. Ubi si Manu Rodo, may ikutin sa mata, pwede pakisarat.
1: Ano
0: na kakadawa, Agi? Nagul,
1: ade, kurusan sa mga.
0: Sana, huwag ka.
1: Iya na ay, USB ko usut tawar-tawar. Muka lo, ma, kurusan kelapasan. Tapi menjelas.